re ulkan tu kilan ta inci kanyi kemil jipan sumunginon kita rame ulkan tu ken kimfal kemil sumu nyine yen meu.